0: na ye urade dia
1: sa
0: fa hutu nyame so ya ba fidie ni ye ni okasa ya na metai kan yesi ye hunde teye yo
1: dabi
0: but ye sha ba me bi ni munya nkwawo onu ni wada se ni ye di teo
2: asempa fm
0: aya asempa 94.7 ye sha ba me bi o ni o ma nkwano ni o ma nkwano ni o wu ye okasa ni nansa so na sori bible say wanka adam na ni mo o sori ye onu ni wada se ni ye di
3: amen
0: and the channel 14 sanka radio why are you so be dumb no? Shen one for Zanka. Bible say emkofoni hu no no.
1: Sir,
0: o sasese o no mu Kenya msem. Ozo boko.
1: Mi ensa no. Eh na o ko okoduo ba ko a. Aye simo die mu.
0: See Bible say na embe wo do enso na no no. Na kodua esi ho ye mienu. Kodua esi ho ye mienu. Na Bible say wan ko ba ko ba do ko ba ko. Abrabo na ye bo no bia woni mre o. Hehehehehe. Also, my son, I'm going to say, Abraham, I'm going to say, Obia, I'm going to say, Bible.

0: Nusa,
1: I'm yo.
0: Meo, I'm Jesus.
1: Oh, so my yes. If it's a dinner, you're back.
2: Yes.
1: You're not Jim.
2: Yes.
1: A dinner, you're back.
2: Hey.
1: You're not to me.
3: Yes.
1: You're not. Yes. A dinner, you're back.
2: Yes.
1: You're not my yes.
2: You know.
1: But in Jesus. Na me ti asemba ku bi se yesu be se obi yale o di kan bi san se u ji di se we be yo wa ma wa na
2: yes
1: e tu ji di se be ti mi asa we
2: e
1: tu ji di se me ka se be yo wa
2: yes
1: enu le me mi bi sa we se o tu ji di
2: yes
1: u ji di se me aye be wie asem yi
2: yes
1: na wa nya ya sa
2: amen
1: e tu ji di
2: yes
1: e tu ji di
2: yes
1: na wi le ne be ba
2: e
1: tu ji di an

emonfa enesun kubi ni totomento no entie mu na monkase enkonimdi aba oh hallelujah the bible saw the kronimu eye jeriko krono odi mu ahemfo ebehye wonsa no odi mu ahwote fo mema no odi won behye wonsa the bible ma yati asie se na ebre ne banas won ye akwanchire ne sa no erurade de ahemfo wo kronimu ehye wonsa sa na de erurade so de emema won wo odi ne wo kronimu erurade de wo mehye wonsa. Oh hallelujah. Me name Jericho afaso bia edi wunya. Me name Jericho afaso bia edi wunya. Me name Jericho afaso bia opese wutwe faso na so ma okwan ma ontwene faso. Ene nyumre urade dia ba so oba be fa ye nsho na adwiri sa faso ne dia mam. Oba be fa ye mpa Yesu ana se mpa ya me ne webos na adwiri sa faso ne dia mam. Urade be faso na watene ni ma chero. Urade be faso na odi nkunimdi aban. Urade be faso na odi bible bi amam. Urade be faso na die biara ayekwan kwa. Wapima pima untumi ndru wono Eruade bechuregu Mansa susani ya mampaye Kase Eruade medawasi Kase Eruade medawasi Yonene de Eruade ase Otufu nyankupo medawasi Urura medawasi medawasi medawasi medawasi medawasi Mishira ome kanfo ome trontromo Mishira urura